Yeah, Samoa la tino pele lo loto malanga le nei tu lao la uli ma lolon sa ma lo food fan to mana tu ye o tu lunga ni su tau mo tanga ma va ingo la uli la tau ye mo le ya su tofi a su lulu jo vai wa lu la tofi le uta tu la su lulu o no ni su foi un alu ngalo fi tai tu ngai le tatu o fi ngalu ngam le fion ali pure le tei mo la so o lo tatu pe musika fa di tanga si fi siloi tatu telefon li tu lai tasi ya tapi na mai le va ngol tatu tu tu ya ma lo no sai su tatu tu no ma ngal mesi tu tu li tu tu mali pa pa pa lo fa fo mai sa mo ni ya so ya tatu fali falo yo vo fina ngalo ma le tatu o na ngal ni ya so ma ngalo is fali tu no le tatu o na ngal tatu tu fero le sa tar ti ma san ni sumela o ya tu fo fi so mesi fo tu fa ya mo tasi ma ya la tu tu fero le sa tar mo le tei mi ma to fa fa si fu la fa so sa sa mo.

tu le malo se le fuo mafu e pe o le famawina e a e le tu i saute saute i sa sifo sa moa e a e pe o le vaenga le tonga le na luru ai e a o le mamau po le maulano e se furu kilomita e le yei ni vaenga o la i a i se tsunami le tanto e zuno e fate si mele fitu e malo se le fuo mafu e na se mai le le swing o le tupe mo la tau e lafo la tau se le ni le yaso ya tasi tala ni usila ya mawala utupe tupe Australia valus fulsene tupe America lima valusene ole tala fiti ile utala lus fulfasene ole tupe Samoa ile utala lima tolu sene ile so malpa angatonga tastesi malelua iva lpa angatonga ile so tasi tala ni usila mawala utupe Samoa utala lima fulsene sene ya famalo la vale angalele ina ya inga ya ole tulanga na melu ye tele ya la foi no la usele ni ni aso ole amado family yanga wa soifu mo ila to umo soifu ni aso fatal fatu por kala me family ya lo wa soifu o ne ile aso soifu mo fa al masino me mo lu ye tele lo wa fa nau lo ye tato email na aso fa nau at samocapitalradio.co.nz ya fi many family yanga Ole salamo se la ufa valu foi o poelua o il foi tau ile so ia vivi iatu ia te ia o utoua na angelu angelu umalava vivi iatu ia te ia o utoua na au umalava ia o vi inga o le atua ele ngate ia itatou e o le wangelu ia vivi iatu ia te ia o utoua na angelu umalava vivi iatu ia te ia o utoua na au umalava le atua te tau ia vivi inga ele ne yaso ina ufa popol soifua ia pole nei tau sanga ilo soifua ia maruia te ilo tau wasa soifua le pesa le nei wha maruia o tau wasa whanau mai tama o tanifa le vao ia po tama o le tanifa

e fa atau atu se vai ingol fal tupe, a e tatau na tau mawhai le fale tupe, ina ia iai nisi fai nga fa atu pu manatu, ma ia maua ni koni karate ale maa lo. Na saunua fo ile taita iole leipa Chris Hipkins. E te te e lana vai nga fa upfai I lea manatu ale maa lo, e langolongo ina le acte le fa atau atu, o se vai ingol Kiwi Bank, peitai, latou te fesilingi eina se au ngā mole au fai la fonga, mailo latou umi eina o le fale tupe. Wa siti ya mawalunga le tele o le penisini, ona outa titele ya wa amataanga imai ni usila, o faa maumonga pito la tamaye o maile vailuanga le pola susa, wa faa liai wa siti ya la ititi lava le tele le tiso, peitai wa faa ititi ya le suau umova lele, elima iwa aso mo le penisini, faa lima tesimalilua aso mo le tiso, male lima sefulu tesimalilua aso mo va lele, ele ngata o suau olo ititono le tunuu, ae faa pia ima suau u olo oilunga o vaa ele itau nuu, na faa lia le maa loo, olo ieni si uto olo ufufua ina, maa ole a faa waupeo na taunuu mai taimi maa sani, ye penisini ma suau u. E matua se se lava tua inga e faa peo suinga I o fautua ina mo pepa malanga o tangata mai fafo, o le a peia I lava o faingali ina I te stete, I le sa ilinga o tangata o vaso, peo na sauno ele minister of malanga inga, Erica Stanford. Na sauno ele tamaita e minister I luma o se komiti faa pale mene I lea solulu, o lo o a fie le tauteo ngole pili o le immigration enhanced risk management. Ni suinga fai ngō fie matala fia ngai, ma o le a fso soani ai fo I sui o le ofisa I le fai ngā o la lato ngā luenga. O le a o fie le fasilingi ai sui o le ofisa, o ni tangata ua masalomia ua o vaso ni usila. Fato a ma fai o na fasili se sui o le ofisa o fe malanga inga ise tangata moni fa amatalanga, e pe I o lato I ngō maa sofa nao, pe a fai ua I loe tala fia ngai o na toiti I poti, pe fa a fo I fa a maa losi, pe I taai, o le a fai a I ai suinga, Ina ia mawhai o na fesili I aisui o le ofisa pe I aise mafu angatatau e mawhai o na masalo mia se tangata o o vaso I te tono ni usila. O le suinga fo I lea pe o na sauno le minister o le ana o le tusi I lalo o fa maumongo o tangata. O na siaki le le ofisa o le tulanga o lo iai o lato pepa ma ele aiso lato malo si angai tau fie I tangata pe o na sauno le minister. Na tele fesili ala so upo le leipa mo fie malanga e nga Phil Twyford I le minister e whaatatau I nei suinga. Ona ole a whaatapola a ia ia atatau anisi o tangata o vaso e toi a pili ele whaafo inga whaamalosi. Po ole tipoti I atunu una o mai ai. Ole taimi nei e mawhai I tangata ua o vaso po o tangata na iai ni soltu la fono. Ona toi a pili I lalo suinga ia ua fautua ina ele malo. O tangata o vaso I ni visa siasi, po o se tangata mai fafona faatina o se solitu la fono, o le a le e toe maua, le a I a tatau, e toe faiai se apili. Na faalia se tasi ang alue mo ng alue ngatau I angaf so otae I Cold Coast I Queen Selani, e tala noa pe ia so oma matangata ni usila I e fia ngai mafai ngata, ina ua malangatu I Australia, e ye nisio I lātou, e paulava le fai unga e fai, o le toifu I mai ni usila. E sile ma le fansfulu afe tangata ni usila na sifi, I au se talia le tau sangata luai, a I sile ma le se lau tangata, e malanga pea I le aso e tasi. O le totele lavo I lātou I e malanga, o le vao le ta isfulu valu, ma le ta itolu lima tau sanga le mātutua. Na faalia le pule o le Nearing Neighborhood Center, o Vicky Rose, O se tamaita isa soifua e levin, e fa apea e fa au popo ina pele numero tangata ni usile e taun ua tu ili Cold Coast ele ilava ta apena, mai umane, ua fia ngai mawha inga ta, na ta ua fo eros, o le maasani lea a aing o lo unono fo I Australia, o le tawana watu, o na e maanaya, le leile tau, le leite tongi, mai fa amautu ya ilato se ia o ina mawhai, o na o tangata ya usifia tu mai ni usila, ine o lato fale, peita iane, e yeitai mea le tau nu ule ngā luenga na fa amoe moe iai ini nai vai aso mua mua, talo na tau nu watu, le lava se tupena watu ma lato, ma o vai aso na fa amautu wai, I a inga sano no fuai. Na ta ue Rose Ilung o le TVN said, o le totele o tangata sa ili ngā luenga, o tangata ni usila, valu se fulupo le iwa se fulupo sene, O le au nanga le olo nga lue ai, e fisosani tangata I leini a inga, tangata I leini ngā luenga, ma a inga ufia ngai ma faafi tauli. Ma e fisosani la lato faala putuputonga, I tangata I to se lauli ma se fulu faa, I le sa ilinga o ni a lato ngā luenga. Ai lato te fangaina le to sama le to olua se lau, lima se fulu tangata I le vaa yaso, ma e le vao le tolu se fulu, ma le lima se fulu pasene o tangata.